Eku mamanu o Dewe mamanu o Ole kuawe Anya zobata loko no bochi ohoro tabu no bochi Thursday Chineke kechere choya ma were nya anyi nudo Anyi ga etiari kwe guongo nime ya we ngori akwongo nime ya Anya zobata loko na yabu kembasozi nke tabu o bochi Thursday Abale anonime onwa June afopuka bidia bo nishin We bukwara ahia mkwa na libo baburuburu Kwa nketaga kwotara gi inyoma Leka harabi inyo jobula nkedi ni mono zama gimegene kwa progi ya o Gana si ise ise ise ise ise Kati wanu otwe Waka meke mataka nyige jinoria Mata no nyina noli ya bum Clinton obida ya muke di orama Ambassador of Peace baburuburu mbowa Ewezuga mbabuo Maburu Prince nke korona nkomo ya Mbara olo chebe ndezo jinke ole do Prince of Enyimba Empire Bam solotli Mana segeba ama o Oya oya mona o Wa zo bia kanyina ginoria mbototoa mbaka meke mata utanyige ginoria na yabu ogi humume nketa diki nanu ube yubua yaburu na mese porno anyige wetere gi humume unabolachi mke gedura nyurembe onga kuzu elekere asato nelekere asato hige chochante maka inhumume okia rose na rose 101.9 haba kukwano oga nyineji ababato na kukwa kukwa leba tukwa nanya no toto akoko ndi nke putara no na nke taa bu Thursday nke ahu na agasi n'ezie mgbe o ga akelekere itolu elekere itolu nke ututu taa na akwa anyi ga wetere gi uju akoko gasia papa ukwu na mama ukwu anyi ga na abatonia ya bu oda azumahia anyi na azuru totu ma oba abuo mgbe o ga akuzu elekere iri utaka ha anyi ga netikwara gi egwu n'elu ya o mgbe o ga akuzu elekere iri Adi manele kiriri kanyi gejilo hachema kia yaba banki pa zoga bukwa no oge Egure guibo mbaho kanyi nagyabo geji biko oge bo biko Uya gabira gimbaho oge bo minatabo no Thursday mwalazi Mbaine je cheto fodi nhe chefu re chefu Kahu nagasa oke le kiriri no tanyge weteregi Egu oma otiba mbaho ka DJ Spicy Clef geji batane trige gundi nkaga amasi aguru mwobigi Ane trigia gane kwe nisi na zonkwa ne lunkwa. Nika hona agasi oke elekiri ri na buo. Ndiya suso yiboga abata. Ndiya soporogi nke haji. Bukwa no ginyomu me midde oasis. Kege durugi. Uwele kere mbo. Adema cheta nobo ndiyo magi ebreba finest. Mwe mebreba. Kwa confidence polo. The only confidence polo has that. Ga ewe deregi yabu inhumume nke mide oasisi Okwe lekere mbo akoko wagabira genasu subeke Nka hona agasi Ne lekere abuo ka igeji Noro inhumume Maka rose 360 nanketa Mbe oga ko elekere ano Ne lekere ano nkuhuda chimba honka pastor pidevu geji Batabi ya buroche Ne buranyi naga ebanyi mao Nekono pastor pidevu gagwanyi ọtụtụ ihe metụtara n'okwu na oziọma Chineke malite n'elekere anọ gabụ oge house fellowship ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere asaa n'elekere asaa nke anya asị taa ka anyị ga-eji pịa kọwa ya wee gwa gị na o ruokwala o na nke taa ejiele n'ihi na onye abịara na nke ya manụ gị na chi na-eji eji ndị ka anyị ọ bụ ya ta ọbụla ọ bụghị ya ọ bụ na ya nọ n'ụlọ Ota kanyi geji megide ya ta ya na dege mba na kwa adi anye mba Ndiyo kanyi geji pia kongo ngu na ngu ngu anye Ode mba ndu anye no nime ya mbu fodu mwere mwota Otutu mbe ndu anye no nime ya ewe kwa ge mwota Yaburu na ge ele anya otundu na ejade Otutu mbe inye na boge mba na awo mba Maka gini Mbu fodo obi ihe anyị na-atụghị anya eleme anya ọ bụ ihe bịaranụ n'ọnọdụ ọdụrụkwụọ ihe bịaranụ na mgberede ụfọdụ n'ime anyị nwere ike hazie ele ihe otu o si adị
sị nke aga m eji ya mee nke a, nke aga m eji ya mee nke a, n'ọnwa a aga m eme nke a, n'ọnwa ọzọ aga m eme nke a. Mana mgbe ọbụla ndụ bịara mee gị, eziokwu ọ na-afụ ụfọ n'obi, n'ihi na ọ na-akụ asị atụmatụ nke mmadụ ji. Ị nwere ike gị bụrụ onye na-akwadobe n'otu ị ga-eji lụọ nwaanyị. N'ọnọdụ ịkwadobe otu ị ga-eji lụọ nwaanyị, gị bịa nwee ihe ịma aka n'ihu, ele m anya asị gị na o nwere onye nke gị nwere ihe mberede iji mara gị atụ, mgbe ahụ obi ga-adị gị otu ọwụ, n'ihi na ego ahụ ị kwadebere ị ga-achọzi ka ị were ya mee gịnị, leta onye dị otu ahụ. Ya mere ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na anyị ahazie ndụ anyị otu ọ ga-eji adị, mgbe ụfọdụ ọ na-ekwopụ ụkwụ, kwopụ aka, kwopụ isi, kwopụ ihe niile metụtara n'otu anyị siri kwado ya. Mana ọ bụghị otu e siri chee ụwa ka ụwa na-eji adị. O nwere ndị chere nụ sị na o ruru ugbu a ekwesịghị m ịnọ na Abia, maọbụ ma o ruru ugbu a ekwesịghị m ịnọ na Naịjirịa. O nwere ndị sị ma o ruru ugbu a ekwesịkwa m ibi n'ụlọ mmadụ, ekwesịrị m inwe ụlọ nke aka m. O nwere ndị nọ na-asị ma o ruru ugbu a eziokwu alụọla m nwaanyị, amụtakwala m nwa, ma o ruru ugbu a alụọla m di, ma o ruru ugbu a nwa m akpatawala ego, ma o ruru ugbu a eziokwu ahịa m ọ zụwala woto woto. Mana ya bụrụ na o ruola ugbu a, ihe ndị a niile ị na-ekwu maka ya maọbụ ichere maka ya, ọ bịabeghị na mmezu. Ọ pụtaghị na ọ gakwaghị abịa na mmezu, mana dị na ime ya, n'ihi na ọtụtụ mgbe anyị hazichaa ihe otu ọ ga-eji adị, ọ bụghị otu ọ ga-eji adị. Maka gịnị? Ụwa anyị nọ n'ime ya nwere otu o ji dị. Ụwa anyị nọ n'ime ya na-eme ntụgharị. Ọtụtụ mgbe ụwa na-agharịpụkwa mmadụ agharịpụ. Ọ gwụchaala m iji ntụkwasị obi gị niile were tụkwasị n'ebe Olise bi n'igwe nọ. Mana ịtụkwasịgodo obi gị n'ebe Olise bi n'igwe nọ, ọ pụtaghị na ụwa agaghị agharịpụli gị. Ụwa na-agharịpụ agharịpụ, ụwa na-agharịpụ agharịpụ. O nwere ndị na-eche sị m o ruru ugbu a akpatala m ego. Ya bụrụ na ha nwere ike kpatala, mana ego ha kpatara nwere ike o nwere ebe ọ nọ. Ha amaghị ebe ego ahụ nọ ruo ugbu a. Ego ahụ agwụla kpamkpam, ego ahụ agwụla kpamkpam. Biko bịa ekpere bịa ọbasị, ka mmadụ ghara ifu mgbe ihe ya furu. Ele m anya, o nwere ihe ndị nke tụrụ anya. Ọnọdụ ịnọ taa nwere ike ọ bụghị ọnọdụ ịtụrụ anya ya. Gaa na-ebe akwa maka ya, gaa n'iru ka anyị ghara ime ka ọnọdụ ahụ vuru ihe metụtara gị. Ọ dị mma, ekele m gị na-asị gị batawa na ọnụ ụzọ ama emeghele na mgbe ụtụtụ a, ka anyị na gị abụọ gaa n'ihu dịka m ga-etipụtụrụ gị obere egwu. Ana m adị.

0: ndị ma ụmụaka ugbu a na-awụ ndị asị nwa ihe ọṅụkụ n'otu ndị a na nwanakọta ha daa so okwu aga ịga ikulite mmadụ ire anya ọfụma na agwa ụgwọ ndị ọzọ akwụkwọ na dotukwa ịgasị onye arị akwụkwọ nke nọkọta ya daa so obi ga-ele ya ihe ụfụfụ gbanwe n'ọnụ ya lagịrị nke wa azụ ya pụ ihe ya akụde ihe ọzọ ọgwa ndị na-emete ihe mmụọ ya kụzi okwu aha na agwa nna ọzọ gwa na obodo anọ n'ime na ejizikwa ka ịgbatara ịma ịga obodo ndị mepekwere mpe karịa ebe a na-enwecha ndị kọcha n'ụzọ edochara moto ọgwụ moto marị si daa ebilitekwa onye ahụ rọsha ogide ụlọ ọgwụ ka a mara ihe ihe ume ga-enụ ịmara ịwa anụ ndị nọrọ onwe anyị chegide gị ikulite mmadụ ike bana nsogbu ike ya apụtali taa na-echi dị na sụrụ na abụọla chi ewu taa taa ee ma nwakọ ụbụ ọjị ee unu bụra gị ebe anyị ma
1: onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama halo
2: the beautiful in the building
3: elda ọkamgba ịbụọla chisọs otu ọma
1: elda elda elda maizi o
2: ndị
1: ga nka o
2: ama aka nwa dị ala ndị otu enyi ya
1: adịm mma o
2: ahụ nna m lepụta ọtụtụ gara uke bụ olu na adịwala bagịrị bagịrị
1: ọwụ ihe onye nyere m tara n'ụtụtụ a
2: abụkọ ahụ mba ịta ya ologe
1: dadabagịrị ọma
2: mma ihe adịna ụhọ dị nwa nyala bụ ologe dadabagịrị bagịrị okwu n'uje fụta aga mesiri ọma ba mma ahụ aga mesiri okwuko novo fụta bụ okwu ọkpaị n'ihila ideme gud samaritan dịka baịbụl lekwaghịwo ainofolo lekwaghịlị ụlọ mkpọrọ ijekwa ime ha ọma abịa sị gị come and explain right ogologo statement ọ bụrụ onye chi ime ha ọma den na abịakwanụ ọkwa mbala mba ji ekwulu olulu olu kewe adụbe nwata ga ịda gị ga-ekulie ya ọ dịghịla nsogbu bete ọnụmara ka anyị na ala ngwa ekwesịrị nleru anya ihe eleru anya gbụrụ mba ị kwesịrị ileru mana onye ji ikuli mana otu o ji daa dị ihe ị gaga ekuli ya ogwu anya nọ na aga m ịkpọ aha la chọọchị ma a dịghị ọdịla ekuli mmadụ na ọ bụla ime ụlọ nsọ pastọ onye na ọ dị ikwu okwu chineke ya vụ ụgba ndị mmemba si ọghara ọchị ta agịrị ga-ebulie ya ma elela ka otu ekpuliela elu ya ga-adị wee gede ọnya lukwu ndị mmadụ atụkpa ahụ laa azụ edeghị hụ dị ndị ahụ so ejighị eji ike avụ anya mpe dịka ndị oke mmadụ kara ya anyị dị eleru anya n'ihe ọ dịkwanụ mmanụ adị mma mmadụ atụ nsi ya ga ada adala ihu ala edeghị hụla dị ka ọ dị ọ bụ ta anyị dị eleru anya wo asị mma enyere mmadụ aka ọ bụrụ na ala bekee we pịrọ pịrọ jụrụ nwe niile mgbe edara ọ bụghị ọdịghịla ovugwu ọ dịla ovu bụ kpọọ silekwela onye dị otu na-adala ndị ọdịla ovu ya na-eburu ya ngwa ngwa ngwa ngwa ọ bụrụ na otu ọ n'obe tohe mde ka bụ otu na anyị ji nọ onye ọ bụla dụwa aka ya ọcha eda akwana ga egwu mmana sị e ndị ka anyị kwado otu o ji nọna mma ọ bụghị otu a amakwana ha dị ga ekpe agwa ọma ihe ịbụrụ onye agwa ọjọọ adịghị onye ga-ekpe atọtọ gụ nda ịbụrụ onye metụra ihe mmụọ adịghị onye ga-ekpe atọtọ gụ nda ọ ga-adị ha ọ bụla mere ya ọ bụ mmụọ ehi ya o nwere ike bụrụ gị ya ya ga-abụ ha ọdọ dị iche sota anyị na-akpa agwa ọma n'ihi na ọ bụ site na agwa ọma anyị na anyị ga-ekpa ama anyị ruola ala dị ruola ndị ga ghọta anyị aghọtala anyị ndewo the upgraded woman oyoyo gabna pdf esonchie ya azụ mmadụ labụ a nọ nya bụ ndị ikwu okwu adị mmadụ labụ kwu okwu otu nwokolo otu nwaanyị nọ nya n'ihi mgbe anyịle ga amata di na nwaanyị ụba ma abụ iredio ma a dịbe iredio onye adịghị mata di na nwaanyị
1: ndewo elda akwenụrụ ihe o kwuru ugbu a nwaanyị istanbul akwenụrụ ihe o kwuru ugbu a ịnụ ihe o kwuru eo chineke biko ọ gịnị na-afịọ ọ dị mma o
3: alo
1: alo
4: alo Prince of Enyimba Empire
1: absolutely
4: eketebewe ndị iro ụtụtụ ọma o
3: ya mara gị mma ebe ọlachi nwoke dị sam
4: minista of enjoyment
3: heo awo IGP ndewo ya gaziere gị birikwe o IGP birikwe o razọ bịakwere gị otu ehike gị otu a ndewo sa
4: ma o kwe gị onye
3: ndewo I'm grateful sa
4: n'eziokwu eziokwu isiokwu unu ji n'ụtụtụ a ọ mara mma nke ukwuu aha m bụ inspektọ
1: ọma arịarịa
4: ịma ihe na-eme ugbu a maka sị ma eji ọnwụ maatụ ya dị ka ọ na-egbu egbu
3: gbaa nwanne m
4: emega na ele mmadu ie filu kwa na mmadu ibegi ega mo toge shida no ye patuya
3: otua
4: go nwe gi walk with your spirit
3: telling you
4: we mmo gota nku nwe gi maka siri he mmadu kwere we ihe na eme ya
3: bam
4: ine kwenyere gi anaga gi eme gi
3: otua
4: na ngota nke mu and no experience m na enweela na mmadu dagodi nuno gi nuno ine we ikulite ya kulite ya mana echekwala ihe ọwụla mere o ji daa maka ọwụ na ichere maka ọwụ na ichere ihe mere o ji
1: daa
4: mere daa tenị ga-eji eme ga fet otu m iche ya echiche imere ya n'obi ọcha gị imere ya ka ihe pụọ ya
1: n'obi
4: nke gị ka ime dị ka mmụọ gị na mmụọ gị shi kwekọtara onwe ihe ga-eme gị ma ikulie ya otu n'ime ya ị na-ewue na-eme ka ọmụọ kwaturu ya ka ọ wụọ mmụọ webe ha ga-eji eme ga fet eziokwu eziokwu nọmalị o nwere ndị mmụọ na-akwatu pụtụ na mmụọ nghọta nke mụ ọwụ mmadụ niile ka mmụọ na-akwatu ihe ahụ obi gị si gị ime mgbe ahụ mee ya onwe ihe ga-eme gị ma ị kwere na chukwu
1: aha
4: m chọrọ itinye n'okwu ahụ
1: ndị
4: m na-asụ na bọlachi wụ chacha azụ onye ọma na redio mọmi umuogo mọmi b and the favor mọmi eldeokamba and the nwayọma jizọs dịka izu ụka taa mara niile mma ma ndị nọ na nkwatakwa na-ekele mgbe m na-anụ ọnya mgbe mmere travel
1: na-asị
4: ka chineke nọnyere ha dịka o kwesịrị na
1: nhajiamio ya gaziere gị inspektọ ndewo mụkọma enyi ọha ọ dị mma ozi gị rutere anyị aka Angelica nke ịsịrị na ekwesịrị ikwulite onye ọbụla daranụ maka na ọrụ obi ebere na-abịa mbụ ọ dị mma ndewo halo
3: halo
5: hello
1: mami bi ndewo ịbọlachi
5: asalamu
1: chi adị m mma o
3: ihe mara gị mma mami
1: ọ gara ka ọ ga-agụọ abịa iche dị ya dịkwara gị nụla
5: mekanik
1: ndị ara emela mekanik emela amakwaghị ndị wo ndị ara
5: onye ha ga-akpa ekpere bụ chineke ekpela na ọnwụnwa bịara mmadụ ọnwụnwa bịala
1: ụwa agwụla
5: onye nwanyị ya onye ọbụla gị mere ya mee ya were obi sara asara ejila obi ra abụ mee n'ihi na ịmaghị onye nke bụ onye dịla onye ma onye bụ onye chineke akwata kọ ekwe ka ọ dabara nwa chineke ọbụla ọma ọ dịgasị ime nwa ọma ndewo
1: ọ dị mma ndewo mọmibi
5: ndị asụ na abụọla chi bụ mọmibikiviki nwaanyị ọma nwaanyị jizọs mmadụ asịkwa nwaanyị ọma jizọs ịbụọla chi mọmi ọgbọgọ ịbụọla chi inspektọ nwa jizọs ịbụọla chi azịza onye ọma ịbụọla chi eze ọka mma ụna abụọla chi mgbe dị fine fes ụna abụọla chi mmadụ asị chineke onye ọbụla
1: mma amio ndewo ya gaziere gị mọmi bi ndewo nụla ọ dị mma ka anyị nara ọkpụkpọ oku gị tupu gawa na Facebook na WhatsApp. Halo ụtụtụ ọma nye gị nwaanyị ọma jizọs anyị abịaruola
5: ndewo ekele m chineke onye megodiri ka anyịteta nọ na rike wee godi ike gbọbatakwa n'ọtụtụ a ka anyị n'olu ndị ọbụla dadiko na ihe ọ dịrị gị na mma ama m na ebe ọ na-achị ndewo ụtụtụ ọma ka m tie ọnụ eziokwu ihe ọma na-adị mma ka a na-eme ya adịghị ama ama maka echi o nwere ike ihe erutekwara gị onye ọzọ emekwara gị ya
1: ịtala
5: o nwere ike gị mere mmadụ ihe ọma echikwa o nwere ihe ga-adabara gị
6: onye ahụ kwa ndị na-etukwa anyị na-enyekwara gị aka mekwara gị ebere ịghọtala ehe ọ na-adị mma ihe ọma na-adị mma ka anyị eme na-aga n'ihu adịghị ama ama maka ịma nke a ịmaji nke ọzọ ma ga-echi dị mma ma ihe ọ ga-abụ ndị m na-asị ka abụọla Chinosa respect nwa Chineke ezigbo ezigbo nwoke na-emesa anyị ihu ọ ga-adịrị gị na mma mọmi vikiviki echefu m gị mọmi ezinne dị ọrọ mma mọmi lady francis mọmi vikiviki mọmi mọmi ezinne dị ọrọ mma na mọmi ọmọ ọgọ na dadi okafọ na charity from emenike na josepha gifkiba mara eziokwu ana m asị ga ụbọchị taa ga amara onye ọbụla mma n'aha jizọs
1: ndewo ọdịmma ya gaziere gị nwaanyị ọma jizọs ndewo nụla

0: adị mma ka anyị hapụ iji ozi gị maka na ozi gị abata gị n'ihe anyị na-eme. Nwaanyị Istanbul, kelee ọhanaeze.
1: Igbo mụrụ nze mmụọzọ ma mmanụ.
0: Ndewo, imeela maka isonyere anyị na ya bụ oge ihe omume. Cheta na echikwa site na amara Chineke, anyị na gị abụọ ga-agakwu n'ihu ilebatakwa okwu anya na ọnọdụ miduru emi. Ndewo maka nghọta gị. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Cheta na ọkụ elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 Aba. Ndewo.
2: This is Rose FM 101.9 Aba. Put a smile on your face.

0: Ogo Jarose Rolubu and Rose 101.9 Abambo Ebine Kentegi Uluani Kelegi Nasigi Ndewo Makan Sonyra Mankine Sonyrani Nabanyagi Ebobli Citere Anina Sigi No Onyina Noluya Bum Clinton Obidaya Mana Obogena Nemono Nambe Otota Muna Ezio Yegebo
1: Chidima Meregede
0: Ode ma wani Istanbul au de ka oyi ojiga kata
1: oni ma na makota sign
0: ina akota sign e gara na agwa m ka mere gi ti oku rabado
1: kwa
0: e wo bado kwa no biko e awo de gi no nzo ge la la toothpick
1: garawa garawa
0: awo no ne gba no mo osisi
1: ba ngwa ngwa
0: e ga na enguti kete
1: hapo
0: e ja ngo ki kete
1: hapo wa kwa ne hapo wa
0: akwa nke ogere akwa ogo teche
1: akwa akwa ka manage we
0: eh ke manage we so badere ya gazere ge no
1: ndewo
0: ino la no ya bolu ti de mapis meregeni kanyi gejizi ije nganga gabugbu na akwa akwa ko ndi nka anyi huru ta ponchi so anyi bia daily post bia kwara bia bangad bia kwara bia o anyi jikwa akwa akwa the nation na kwa new telegraph Bocha akwụkwọ akụkọ dị iche iche ndị nke anyị ji zọbata ụkwụ na nke taa. Mana anyị ga-ewere ozi nakwa akụkọ ole na ole ndị nke ga-ekwe anyị ka anyị were ha. N'ebughị oge aga m ewerezi akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka bụ akwụkwọ akụkọ leadership. N'akwụkwọ akụkọ leadership ka m na-ahụ ozi ọ bụ gịnị na-afịa ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ leadership a na-akọwa na ndị ọkpegbe awakpola onye ọrụ na-ahụ maka ime njem na ogbomosho ma lee ngwa ọgụ dị iche iche nọ na ya bụ ime ọrụ ụlọ ọrụ chiri buruzie ihe ndị eji eme ihe na ya bụ ụlọ ọrụ rie mbọmbọ ọsọ ndị ọkpegbe. Anyị na-ahụkwa ugbu a o na ya bụ oke ala dị iche iche n'obodo Naịjirịa ka a na-ekele ajụ n'ume kesie ya ike ka a ghara ibubatara anyị ọrịa Ebola. Maka ọrịa Ebola o a na-akọwa ugbu a na ekele ajụ n'ume gaa n'iru na-echekwa oke ala dị iche iche nke obodo Naịjirịa maka ọrịa Ebola dịka onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti nọ na-akpọ oku si kelebakwuoro nke ahụ anya site n'aka otu ọrụ nchekwa na-ahụ maka mgbochite ọrịa bụkwanụ ndị NCDC ka ha mara otu esi eme nke ahụ ugbu a na-eme ka mara na ndị Lagos gọọmenti steeti Lagos anwụchiela ndị arịrịọ mmadụ 45 nke a gụnyere ụmụaka 9 so ha ndị na-arịa arịrịọ ndị brọda beg nyere m aka na steeti Lagos ugbu a nwụchiela mmadụ 45 ndị arịrịọ gụnyere ụmụntakịrị 9 so ha. A na-eme ka mara na gọọmenti nke steeti Osun na-aga ịzụ ya bụ ihe eji akwa mgbọ eji atụ mgbọ ogbu n'igwe n'elu dịka nke ha zụburu furefu ise nke ha zụrụ furefu ha chọrọ ịzụzi ọzọ ugbu a nke ọhụrụ maka usoro nchekwa o na ya bụ steeti Osun ugbu a. Anyị na-ahụkwa nke a o na ndị ụlọ nzukọ omeiwu na mba Amerịka ekpebiela sị mba ka kwụsị agha ahụ bụ nke a na-ahụta ugbu a na mba Iran ka kwụsịnụ ya biko nụ ka kwụsịnụ ya o. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụ nakwa nrụrụ aka ego bootu kọmishọn EFCC akpọpụla Musa Abubakara ụlọikpe ya na mmadụ abụọ ndị ọzọ maka na ndị eriela ego afọ ha enusia ya bụ na ha riri ego ruru nde naira 691 bụ ego ndị a riri eri afọ ha nupụtara enupụta. Ị chọrọ ịma gị gaala ihe gawa na ya bụ ụlọikpe lee ihe mara ma afọ ha onupụtara maọbụ na onupụtaghị. Anyị na-ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ọ bụ gịnị na afịọ o ya bụ Benjamin Netanyahu ekwuola sị na ọ bụ Trump ga-ekpebi o ịmara ma o nwere ihe a ga-eme ndị Iran ma ọ kwanụ na a ga-ahapụ ha. Ọ bụ Trump ga-ekpebi isi a anyị ga-ahapụ ndị Iran ma ọ bụ anyị ga-aga n'ihu ịkwaso ha mgbọ anyị na-akwaso ha. Nke a ka ya bụ onye Prime Minister nke mba Israel bụ Benjamin Netanyahu na-ekwupụta ugbu a. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụkwa ozi bụ nke na-erute anyị aka. Unu lekwekwanụ na ọ dị nkalụ agwala Mbaka okwu ọjọọ dịka ya bụ Fada Mbaka kwuchara ka atọhapụ ụmụaka bụ ụmụakwụkwọ atọrọla atọrọ na steeti Ọyọ. Ya bụ ọ dị nkalụ enuwezie Fada Mbaka ọnụ. Maka ya bụ ntuliaka ele afọ 2027 agbanwere m nkwado m maka Peter Obi ijizi ugbo anyị Adebayo. Onye na-ekwu nke a ọ bụ onye amụma bụ Ebuba na-ekwupụta nke ahụ ugbu a. Ụlọ ikpe yigharịala ikpe nke Jiwa maka ya bụ akwụkwọ akụrụ akụ na ihe ndị ọzọ metụtara ya ugbu a. Dịka ya bụ otu na-ahụ maka ịzachite ọnụ n'ikpe a gakwurula onye ọkaikpe gwa ha ka emee ya otu a ya ekwete. Ọ dị mma kwankwaso chọrọ inye ohere agụmakwụkwọ n'efu. O wepụtala aha ndị nke debatarala ugbu a maka iwere ya bụ ohere agụmakwụkwọ nke kwankwaso na-enyepụ. Na steeti Osun, ndị ọrụ nchekwa anwụchiela ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga n'ihi ịwakpo ala ebe a na-arụ ihe, ebe a na-akọ ihe n'ubi. Ha anwụchiela ndị a ugbu a bụ ndị a na-enyo na ha bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga. Maka ndị nọnụ na-ebe si ihe onyonyo ewepụtara na ọ bụ maka ụmụakwụkwọ atọrọla na steeti Ọyọ. Mba, nke ahụ bụ nke ochie ndị ahụ atọrọla na steeti Niger. Ọ bụ ya, ọ bụghị ndị nke steeti Ọyọ. Nke a ka ozi na-edere anyị ugbu a. A na-akọwa na otu ụlọ ọgbalaga awakpola ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime njem na Ogbomosho ma gaa n'iru lee ngwa ngwa ọgụ ndị nke nọ na ya bụ ime ụlọ ọrụ vuru ha ugbu a rie mbọmbọ ọsọ. Anyị na-ahụtakwa na emewala njem njegharị iwe ugbu a na-eme njem njegharị iwe na steeti Ekiti maka ndị gara ife ofufe atọrọla atọrọ mmadụ 16. Bụkwa nke a na-akọwa na ndị otu ọlụ ọgbalaga atịala aka ego si na ga-enye ha nde naira 50. Ya bụ na o nwere ndị gara ụka na steeti Ekiti. Ihe a bụ n'ọchịchị kansil Ilejemeje nke dị na steeti ahụ. Bụkwa n'ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga nọrọ tọrọ ndị gara ife chi ha. Mana ka o ji na-adị akwụnyela ha nde naira 15, nyekwa ha ọtụtụ ngwongwo ndị nke ha chọrọ ka e wetere ha, enyekwa ha ihe a ha chọrọ ka e wetere ha, wetechekwa ya. Ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa asị mba na ga-akwụkwukwa ego ọzọ bụ nde naira 15. Ya bụ ndị atọrọla n'ụlọ ụka. Ya bụ n'ụlọ ụka Christ Apostolic Church CAC. Ndị atọrọla n'ọnwa April 28 nke afọ anyị nọ n'ime ya bụ ndị gara ikperechi ha ka a na-ekwu ugbu a na a na-ati aka ego n'agbanyeghị na akwa ịtụkwala nwa arịarịa nke e ji n'aka. Onye Attorney General nyere ndị steeti Anambra amalitela ugbu a ime nyocha maka okoro ala nke yiziri maọbụ ọla ohi na ya bụ steeti ugbu a. Ụfọdụ n'ime ndị pati NDC emeela njem njegharị iwe megidekwa ndị otu NDC ibe ha maka ọnọdụ ndị kwenu ndị ekwenyere.

unu jụnụ ihe ọbụla dịka ịzụ vootu azụ ma kwagidenụ ndị bụ ndị ndu unu chọrọ ka ha bata na ya bụ oche ọchịchị. Unu were nu vootu unu kpọbata ya, wekwara vootu tụpụ ndị unu na-achọghị. Ọ bụ onye na-ekwu nke a, ọ bụ deede anyị Erutimi Makinde bụ ya na-ekwupụta nke ugbu a. A na-akọwa na ndị otu ọlụ ọgbalaga atọrọla nwanne nwaanyị nke Adelabu nakwa ụmụ ejimanya abụọ na Ibadan isi obodo steeti Ọyọ. Peter Obi ejighị m ụgwọ esonyere na mmia na ntuliaka 2023 maka obi ebere m nwere n'ebe ọ nọ. Dati Baba Ahmed bụ onye osota ya n'oge gara aga na-ekwupụta nke ugbu a. Anagbaghị m eji anya m ahụ ụzọ Fuji Star bụ Remi Aluko na-ekwu nke a dịka ọrịa glaucoma na-etiela ya ịwa. Ọ sị na ya nakwa ga-eji anya ya ahụ ụzọ ọzọ. Fuji Star na-ekwupụta nke a. Ahụkwala m na aka na ti steeti Kano ekele efere nri nyere ụmụ nwaanyị na steeti Kano iji tinye ha ọnụ ọchị n'ihu. Ndị a weburu akụkọ ndị nke m hụrụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ Leadership na mgbe ụtụtụ a. Dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Chidimma Peace mere gịnị ka ọ kpụrụ anyị na aga ebe anyị ma na-asị gị onye ọma m hapụkwa ya n'ebe ahụ apụla na Rose 101.9 na Bandewo.

Ka ile banyu bua na kwa koko daily post na mbotutu a. Ka ba bi oso from na kwa na kwa. Maka na me na tinsa do you know odembe odebrele. O subile le do ani ku kene me oza na me. Ani ku bua o. Na mmadi atora atoru bua na lanye na agowa ya. Na kala mmadi na risi. Mmadi na risi bunda atora atoro. Na ba ne kwa go ego nile. Egonile nta na eku na government emefula no rukwara otu jere otu nari jere na nari naira 45 buge mefu iji naputa iji kuchido maka ma na emekwe elu mala nde ntoro mmadu otu ola balaga ha wocha bia menda akwa gwarawo maka na me na tin sa really do you know ubua adela boiling na Nigeria. Ane kubwa o, yabu ndio mekome, otu ola balaga, wakoro olo kabuo, na la Nigeria, ane kubwa na mara nime ha, na haga la mwanike, haga fubu ha, de gana bi fubu, haga jimu o, mana kona ajunde bure bu melaga. Aha. Ane kubwa ulonzi kwa state oyo hasi adogo place. Adogo place. Na haka dike kwewo. Ime negosiesia. Negosiesion. Hana asa hane kwe nsu. Ana pankata. Ole kasa haka. Kuzuna hapari ya hasi mba o. Angina haka hapari. Hako hapunde jeji. Mana ajunda anasa mba. Ongwene wani haneba ahu. Ndi anasa mba. Ongwene iku haneba ahu. Sorry God. Adi ekwuo dike mechan tula kele mola to bi na sinde NDC bikono ka hu na ga nwudo ka hu na ga nwudo ke ngun de kato anu ke enwe di notu na party NDC nka ba re yonga madia na party ahu bua mana ta ku bua o nda. Do you know who was me? Do you know who was me? Who was the magic danege? Who was you magic danege? Ane ku bua o na state abia madirina sa has been go bad and wuchid. Do you know who was me? Do you know who was me? And they call ism. I won't have done it. Okay, you boy. Ane kubwao. Na state Lagos. Na mwuchela mado tunare. Iliyanda na no. Bundane kubwa. Nandia bundiare rio. Ha bundiare rio. Kodi buwao. Anguchile ha. Asa ha borari ya oo. Borari ya. Kodi buwao. Ndiare rio. Eji eji. Na Lagos. Asa ha mwangwangwangwangwa. Unu pwono kurama. Unu pwono kurama. Ndiyo kare rio. Otu mwoku buwao. Ndiyana adegota. Kani kunu mwilo mwenye kwa wadawo. Enwo kamere. Mwakakaragale no ikwenti ya. Kabeni mwilo mwini. Na achue kwente. Na achue kwente. Na kano. Kane kun kane kuo. Igbu wa mwini mwini. Kane rebe hiyo mwa. Makana mena tinsa duye ni. Owe hiyo mwini kuo. Sensa adega come on. Wala hulu. Alami ela. Kane ku buwa o. Otu mwatakere. Otu mwatakere. Kane ku kayu buwa na mwala. Kane ku fulanya. Kane ulozi ya o. Tokoroza wara wara o. Kane ulozi ya o. Tokoroza wara wara o. Ndane mena kugi. Mwa kukwa mwanyo. Na mahadum. Tekana state ya hon. Adie guo. Mana ngutu buwa o. Otu mwatakere. Ana acho ya acho. Ana acho ya acho o. Ogeni kumene. Ande kuna kaya diyo. Na kaya de. No mwata kilibe ya mwana angu. Doe ande kuna miri riri ya. Nanasi, Ade pa kopole na miri wa miri riri ya. Kodi buwa na bauchi. Ana cho ya cho. E mega mega nguchi ya. Nga rizim. He's gonna be God. Ata nguchi ya. Awi ye mneku. Stop waka na njoga. Si, Nige menjo. E mega mega nguchi ya. You gonna be God. Nga jenga nga rizim.

adị egwu akam na nhụta kwugbu ahụ a na-eme ka anyị mata na a na-ekwu mkpa dị ileba anya na ya bụ ihe a na-ahụta ugbu a na steeti Oyo, dịka na atụrụ ndị mmadụ a na-ekwu biko ndị nchekwa nọ n'ogo dịgasị iche iche ka ha bata n'okwu ahụ na a ga-etinye okwu a ọnụ.

Ugbu a, aga m ewere akwụkwọ akụkọ Standard Times bụ nke m na-ewere ugbu a dahụ ozi a. Na ya bụ akwụkwọ akụkọ ka ozi a nọ na-erute m aka ugbu a. A na-eme ka anyị mara na gọọmenti steeti Lagos anwụchiela ndị arịrịọ mmadụ 45, gụnyerela ụmụntakịrị 9 ndị sonụ na ya bụ ndị arịrịọ. Maka ọrịa Ebola, gọọmenti etiti agala n'ihu ikaju n'ume kesie ya ike dịka a na-enwe ọkpụkpọ oke a na-akpọ ugbu a maka oke ala nke Naịjirịa, n'ihi ozi nke a na-anata n'aka ndị otu ọrụ NCDC ka ha biko kekwaju n'ume ike gbasara oke ala dị iche iche nke obodo Naịjirịa ka a ghara ibubata ya bụ ọrịa Ebola na ya bụ obodo a. Ụlọọrụ EFCC anwụchiela ma kpọpụ Musa n'ụlọ ikpe ya na mmadụ abụọ ndị ọzọ maka iri ego igbucha ndụ ya ọnụ ego dị nde naira 691. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi o bụ nke na-erute anya aka na ọdịnkalụ ugbu a agwala Fada Mbaka okwu ọjọọ dịka Fada Mbaka kwuchara okwu maka ụmụ akwụkwọ ahụ a nwụchiri atọrọla na steeti Ọyọ. Nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkụ. Ya bụ akwụkwọ akụkọ ka anyị na-ahụ maka ntuli aka 2027, Jonathan eziokwu eziokwu o nwere ụbụrụ ịwọ nkọ ka ọ ghara imebi aha ya n'ịzọ ọkwa onye isi ala. Onye bụbụrụ minista na-ekwu nke ugbu a maka ntuli aka elu ime ụlọ nakwa akwụkwọ eji azọ ọkwa nke pati NDC. Anaghị m arịọ ka e nwee ala nke ga-abụ ebe mmadụ niile ga-agbakwasị ụkwụ. Aisha Yusuf na-ekwupụta nke ugbu a. Ọ sị na ala dị iche iche nwere ebe na-emi emi, nwee ebe na-anaghị emi emi. Maka ntuli aka elu 2027, ha adaala ntuli aka elu. Tinubu emeriela Atiku, Obi, Makinde. Lewekwa anya, Jibrin na-ekwupụta nke a. Ọ sịrị na Tinubu emeriela Atiku na ọ dịla mbụ meri Atiku nakwa Obio Makinde dịka n'aka emebeghị ntuli aka elu emebe. Nke a ka nwa amadi Abu Jibrin na-ekwupụta ugbu a. Na-ekwupụta nke a. Ọ sịrị na Tinubu emeriela Atiku na ọ dịla mbụ meri Atiku nakwa Obio Makinde dịka n'aka emebeghị ntuli aka elu emebe. Nke a ka nwa amadi Abu Jibrin na-ekwupụta ugbu a.

anatala ozi ma ka otu ezi na-ata ndị nọ n'ụlọ mgbazi olu ahụhụ, nakwa otu esi na-anwale ha n'ụlọ mgbazi olu ahụ tara n'obodo Naịjirịa, kpọnụkwa ya ụlọ mkpọrọ. Maka ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọla atọrọ o, Tinubu enwedịghị ike hili ụra, na-eme ọlị ma ọlị. O nweghị ike hili ụra o, onye na-ekwu nke a ọ bụ otu onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti na Kano, bụkwanụ Adu Mamin Jibrin na-ekwupụtakwa nke a. Ọ sị na onye isi ala Bola Tinubu enwedịghị ike hili nke bụ ụra. Maka gịnị? Maka otu esiri na-atọrọ ndị mmadụ na obodo Naịjirịa, karịchasịa ụmụ akwụkwọ bụ ụmụntakịrị atọrọla na nso nso ga. Nke a ka nwa Amadi na-ekwupụta ugbu a.

0: n'otu akwụkwọ akụkọ ka m na-ahụ ozi na ndị otu ọlụ ọgbalaga atọrọla otu mama nakwa nwa ya na steeti Kogi dịka ha gbapụrụ steeti ahụ. Otu nwoke ugbu a adakpola na olulu mmiri o bụ ebe ọ chọrọ ka o wepụta ekwentị ya dabaranụ n'ebe ahụ. Nwoke a nọrọ ebe ehu ugbuo na mmiri na steeti Kano, ya bụ na ọ nwụọla ugbu a nwụnyụ anya. Ndị ọrụ agha nakwa mmadụ ise ndị ọzọ abụrụla ndị egburu egbu, ya bụ na ha nwụọla ugbu a na steeti Adamawa n'ihe mberede okporo ụzọ. Ndị uwe ojii ekpugheela ebe a na-akpụ egbe na steeti Yobe, nwụchie mmadụ asaa. Mmadụ ise bụ ndị atọrọla atọrọ na steeti Kwara ka a sịrị na ha nwụọla n'aka ndị tọrọla ha na steeti ahụ ugbu a, ya bụ na ndị ahụ alaala mmụọ n'ike. Ị hụrụ ndị ọkụ egwu ndị a eziokwu ụkọ ego ji ha o? Ihe ha na-azabzi bụ okpokpo ha gburu nwa nkịta. Akọn na-ekwupụta nke a. Ya bụ Ekọn bụ ya na-ekwupụta nke a ugbu a, sị na ndị ọkụ egwu ndị a bụ ndị ụkọ ego ji aka. Na nke bụ eziokwu bụ na ha na-azụ okpokpo aha bụkwanụ nke gburu nwa nkịta. Otu onye na-eme ejije a maara nke ọma n'obodo Naịjirịa bụkwanụ Okiki Adesina anwụọla ugbu a. Ebe anya na-ahụkwa ugbu a na aka na chi steeti Kano, bụdị ede anyị Aba Yusuf ekele efere. O kere efere o, efere o kekwere na o nwedịghị ihe nọ ya n'ime, ya bụ onye gị efere gị were laa na nke gị, onye gị were laa na nke gị, gaa mere ihe ọbụla chọrọ iji eme, chọrọ iji ya maa akpụ gị were maa akpụ. Nke ahụ bụ ihe nwa amadi ya kesara. Ndị a webụrụ akụkọ ruterela m aka n'akwụkwọ akụkọ Standard Times na mgbe ụtụtụ a, dịka anyị ga-enye gị ohere ka ị nwee ike sonyere anyị. Akara ekwentị ndị nke ị ga-eji kpọbata bụ akara ekwentị ndị a:
1: 0813-355-9358, maọbụ lu nne ya bụ 0812-011-1019.
0: Chetakwa na Facebook anyị bụ Rose FM 101.9. Aba maka idetara anyị ozi na Facebook anyị na mgbe ụtụtụ a. Onye gbara anyị onye nke mbụ na-akụ aka? Halo, anyị asala chi o, kedu maka gị o? Anyị dị mma o.
2: Dedokoro.
0: Gani?
2: Ọ dị m chọrọ ikwu, gịnị kpatara ndị mmadụ ga-atụ asị? Ebe ha kpacha anya na-atụ asị, onye ahụ sị na Tinubu na ọ dị ya n'ahụ ụra, n'ihi ndị atọrọ, ọ bụrụ na a na-ebi na n'otu beeti. Onye nke ọ ga-eji mata na ọ dị ya n'ahụ ụra. Ha na-akata ha na-ekwu ihe na-ekwesị ka ha kwuo, kwesị ka ha na-ekwu dị mba. Tinubu, gịnị mere o ji ga n'ahụ ụra? Ebe ọ na-enweghị echiche banyere ma ga-akpọpụta ndị ahụ ma ọ bụ na ga-akpọpụta ha. Ebe ahụ bụ ebe echiche ya nọ, ọ bụla ebe echiche ya nọ kemgbe ụmụ ndị a gara nakwa ndị nwe nne na nna ha. Tem de marido.

0: articulate wengwano anyile wa dambe anyile wa manobo
1: ndewo ndewo elda ya maragimma
2: onye nọ n'ọnụ ụzọ ama anyị.
1: Alo.
3: Ugegbe ngala.
1: Ya maraga mmebe ọla chisa.
3: Yeah, onye nnọchite anya udo nke ụwa niile.
2: Mazoka. Otu a.
3: Ekwe m onye a nsọ mba abụọ na ọ bụ eluigwe ọkwa ala.
2: Ee, ọ wụọ ya, ọ mụrụ ekwekwa m.
3: Ukraine na Russia. Ee. Ọ bụ nke nkwenye, kwe nke. Eluigwe ọkwa ala.
2: Ndewo.
3: Ee, ya m na-ekwu okwu ya bụ. Onye na-eme okwu ikwuru ezigbo ọchị onye mkpọrọ onwe ya sọbụ gọvanọ amaghị ọ gọvanọ ya bụrụ efere ka ọ na-ekere ndị ọ na-enye efere ọchịkwa amaghị oriri ha ga-etinye ọ onye nyere efere ọla aja ka ọ ga-egbonye kwenye ihe ya gaka were etie ihe oriri n'eziokwu ihe anyị kwuru ha ji anyị a kpọrọ anyị ndị na-amaghị ihe ndị na-amaghị bụ otu ihe mara bụ chineke aghaghị imecha n'ihe ihere na 2027 na ha n'ihe ndị a chere na anyị amaghị ihe wala anyị ka ha mara anya ọ bụrụ na ha nwere ọpọchịnị gakwụrụ gọvanọ wee were anyị na-eme ihe ọchị n'eziokwu ote a chọrọ iji anyị mee ihe ọchị chineke aghị iji ha mee ihe ọchị ọtụ ndị bụrụ na anyị gawa
2: ndewo ya gaziri
1: gị ndewo ya mara gị mama Azụkafọ.
2: Onye na-akwa aka halo
1: halo
4: Azụkafọ ụtụtụ ọma
2: ụtụtụ ọma nye gị kedu ka ị mere
4: ụtụtụ ọma
1: ya mara gị mma bekee
4: ụtụtụ a nwe onye obi dị mma mada n'ujula nchi ụdị ị na-atụ ịdị ndị ọ na-abazighị uru mmadụ fife anwala ndị anyị ji ka ọwarị ma mmadụ fife anwala dị nke emu skwe kwuode naekwuode te ka kpụta dị ụmụaka nkarị iri ụta na-eme echi maka ya ihe ahụ ka ọzọ ihe ọrụ mmadụ na-eme n'ụwa a ụgwọelu onye ọ bụla chere m onye ukwu m onye mkpa ime nke ọma dị m ime nke ọma ime nke ọjọọ dị mma bụ jeoji ọfọdem
2: ndewo ya gaziri gị nọ. Anyị hụrụ ozi gị na Facebook anyị. Isini bụ Eze Nwa Ikedi na Chi Prince Ikedi na Bola Chi Maazị nakwa Ugebe Nwaanyị Ọma. Peter Obi nakwa pati NDC nwetere pati ahụ. Ọ dị mma kwesịrị ịchịkọ pati ahụ ọnụ ka ha nwee ike buo agha megide Tinubu na gọọmenti APC. Peter Obi matakwa n'agbanyeghị otu ọbụla ijiri mee nwa nwaanyị maọbụ nwa enyi gị nwaanyị maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị o eziokwu onweghị ka ị ga-eji mechaa ya ya kpọọ gị papa ititere ngwa ihe ekwe wee na-edeta ozi. Halo Ebolachi.
1: Ya mara gị Ebolachi.
5: Onye gọvanọ aga kewe efere adị m ebile m ya ọ ndị pụtara aja nara wakwasịrị ka m ga-ebile ọ bụrụ bụ efere ahụ ọbịa onwe onye ọhụrụ ọkwa ya o buru ya laghachi
1: otu a
5: ọ maka onwe ndị pụtara mbịa na-anara inye gị o nwee ike kwa ya ọ wụrụ efere rọba gaeke ha na-apụta aja na-anara ebile m ndị gọvanọ ọ ndị pụtara na-anara gị efere ụbọchị a m nọkwara na onwe gọvanọ bịa na-eke epeteru.
2: Awụkwa ya nwa kere peteri
5: akwa ya nwa jizọs chineke ee nwoke ahụ ebere mere ma ndị ahụ na-enye
2: ebere
5: nke ọbụla emere ha apụta bịa na anara eke epeteri ha apụta ike efere ha apụta awụfọtụ onye na-eke ya ndị na-apụta ana ya ka nna
2: ebilemụrụ
5: anyị na ọgawa
2: ndewo ya gaziri gị nụla. MC Amike bụ nwamba nọ ndewo anyị hụrụ ozi gị nụ. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka. Halo.
1: Halo.
6: Halo.
1: Mami B, ndewo.
6: Ụmụ ọba m.
2: Mami B, ndewo.
6: Dị otu.
2: Anyị dị
6: ọdụ mma. Ha akwa ụgbọdọ. Ọ da agala. Nye nwaanyị ịmụ na-akpacha ya n'aha dị
2: ụwa. Amio, ya gaziere gị nụ.
6: Onye na-ekwu bụ
7: Mana nke doro m anya kpọmkwem ma ndị ka ejidere na Sokoto ma ndị ka ejidere na Kafanchan. Ha niile ọcha ụmụaka ụmụaka anyị. Anyị achọghị ya wa anyị achọghị ya. Si n'ibu ụra ịtụgaghị anya. Ọ wụrụ na ọ ga-aṅụ ọgwụ ụra ihe ụra, isi akpakọ ọnụ ya mara ihe ọ ga-eme. Ọ gara akakwa mma gara na ọ na-amụ anya. Si na onye ọbụla ịhụrụ na-amụ anya isi na-agba ya kpọpụkọ. Ya ṅụọ ọgwụ ụra ihe ụra ka ọ bara garuo ya n'isi ya mara ihe ọ ga-eme. Onye asụ gagagwa n'ịba nto ụmụ nwanyị. Ọ ga-ahụ na n'ihe ọwa ikwuru.
2: Nke ewe efere eji eri nri.
7: Nke m kwugo nke ịba nto eburu ụzọ kee.
2: Ọ dị mma.
7: Maka ọhịa oburu ụzọ kee. Ihu naanị ebe sensị dimkpa si ahụ dimkpa gara. Onye kego ụmụ nwanyị ịba nto, ele ihe wee bụ n'uche. Ọsaịzi nwunye ya ka o wetara.
2: Ọsaịzi nwunye ya.
7: Nna ihu naanị. Akwa anya ọwa ikwu ga-abakwa ebe a hapụga anya na-elele anya n'ukwu ya Chineke gbaghara ha mmehie. Onye m chọrọ ikwu ebe a. Onye
2: mere
7: na ọ ga-akwanye n'ime mmiri si ya gara agaga n'ito fon.
2: Ndewo mmanụ ime ọgọ. Ndewo otu nkeji nke akwụrụla ọnụ. Ka anyị were tu olu ozi a bụ nke dị anyị n'aka. Chaye olu ozi a gịnị wụkwanụ mkpa ikuku. Ọ dị mma. Ka ọ na-achọ ka o mepee anyị hụrụ ozi nke gị bụ nke ịdebatara. Esi na wawo Maazị Clinton ndị ntọ mmadụ kwesịrị ịhapụkwanụ Naịjirịa aka biko. Kedu ihe bụ di ihe a? Chineke biko bịa nyere anyị aka. Ambassador Genevieve sitere Immaculate. Ndewo.

0: adị maka anyị were olu ozi a n'iji pịachie.
1: Ka ọtụtụ mmanụ ma mma mụ ndị otu n'ụlọ na agọ m na redio na salachi ọnwa fula na-ekelele m ụlọ. Nwata nwoke ohi a fon ya dabakwara n'ala weelụ ka ọnwụ gịnị ya achụrụkwụ ya daba nga ọ gakwara na hafụ fon emechaa ya ọya wakpatara ego eji zụta fon emechaa ọ ga-ezụtakwa ọzọ. Fon ekwere ugbu a na ihe kwere fon ugbu a kpọọrọ onwe ya mmụọ dịkwa egwu a site n'ibu anaghị ehi ụra abalị akọkwa mmadụ ihe ụra abalị wo ya hadịrị ihe ụra abalị maka ntụrụ atọrọ ụmụazị ahụ ya emurụkwa anya ya emurụkwa ya.
0: Ọ dị mma ndewo.
1: Ya echi okwu ya ụra ka ụmụazị n'ebe ahụ ugbu a ka ha pụtakwa ahụ ka ha pụtakwa nna na nna ụmụ ebe m na-emetakwara m nna na nna ọmụrụ ụmụazị ilela ile dezi ọ dịkwa egwu ma nne na ma nwa kọla nwaanyị nne na nwa ya kidnapụ ụbọchị kidnapping ka ụbọchị kidnapping ọ dịkwa egwu.
0: Ndewo ya gaziere gị nwaanyị Istanbul kele ọhaneze biko.
2: Igbo mụrụnze mụaza mma mmanụ.
0: Ndewo ọ dị mma chebirizie uju akụkọ mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu. Imeela maka isonyere cheta na okwu ndị ikwuru enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ rozu 9 aba. Imeela maka nwọta gị n'ozuzu oke onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo.

0: chinaka biko achoro mi sona ndi na achochi no.
1: Anyangwa chakela Rose 101.9 FM.
2: Elekere itoolu nke ụtụtụ akụọla ugbu a oge uju akụkọ ka anyị batara n'elu ya. Onye ọma m ka anyị ga nụ.

0: Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke ala anyị akatọọla ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ bụ ụmụntakịrị na steeti Ọyọ ma na-akpọ oku ka e mee ihe ugbu a. Mmadụ ise bụkwanụ ndị nke atọrọla ka a na-akọwa ugbu a na ha bụrụla ndị nke egburula egbu, bụkwanụ ndị gara ife ofufe atọrọla n'ụlọ ụka dị na steeti Kwara. Ndị sitere n'obodo Ụmụne, Nweze, Okpula anọrọla ugbu a na-arụ aka ọjọọ maka otu ezi na-anara ha ala ha n'ike site n'aka ndị isi nke obodo ahụ. Akụkọ ndị a ga-abịara gị na ozuzo oke, ebe ndị na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma Mmeregele.
0: Na m Clinton Obidaya, mgba tọọ ntị gị ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Dịka otu n'ime mba a na-agba iji hụ na obodo anyị bụ Naịjirịa ga-akwụdosi ike, otu ọrụ nchekwa NSCDC na mkpirisi bekee agaala n'ihu ugbu a izipụ ụgbọ nke eji akwa mgbọ ruchara 8 n'ọnụọgụgụ megide ndị na-egbu ihe n'ala n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị n'obodo Naịjirịa. Baba Lawe Afolabi bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere ya bụ otu ọrụ ojiji ozi nakwa onye bụ ọnụ na-ekwuchitere otu ọrụ ahụ n'aha otu ụlọọrụ NSCDC bụ ndị nke nchekwa ngalaba ya na nke Abuja gara n'iru wepụta ozi a dịka minista na-ahụ maka ihe a na-egbupụta n'ime ala Budele Alake gara n'iru rụtụ aka na mgbakwunye okwu ya sị na iji akụrụngwa teknụzụ ebu agha megide ndị a nakwa ụgbọala ndị eji akwa mgbọ kwesịrị ekwesị nke ọma iji gbochie ndị na-egwu ihe n'ala n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị. Nwamadị a ji ohere agwa ndị ọrụ nche NSCDC okwu, bụkwanụ nke a gwara Ahmed Abubakar Audi, nke onye nọchitere anya ya bụ osota onye isi otu ọrụ ahụ, bụkwanụ onye DCG Zakari Ibrahim Ningi, bụ onye gara n'iru kọwa ngalaba ministri ha ahụ ka nke kwesịrị ekwesị ilebakwa anya megide ndị na-egbu ihe n'ala n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị na ya bụ obodo Naịjirịa. Maka ịkọwa ihe ndị a na-egbupụta n'ala ugbu a, a sịrị na ọ bụ otu n'ime ọkụ e ji ahụ ụzọ maka obodo Naịjirịa, mana ndị ala adịghị mma bụzi uru ndị nze emeela ya dịka o nwezighị ihe o yiri. Otu ọrụ nche NSCDC gara n'iru ikwupụta na ha ga-aga n'iru ike ajụnume ike hụ na ya bụ ụgbọala ndị a eji akwa mgbọ bụ ndị nke ezipụrụ ugbu a ga-abanye n'ọrụ ma metakwa ihe ejiri zipụ ya.
1: Ọ dị ugbu a ụlọ omeiwu na ha emesi okwu ike ka ahụ na-aga elebe anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma zipụ ya bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị kwesịrị ndị ọrụ agha ala anyị ka ahụ na-aga anapụta ụmụaka ndị abụọ ndị atụrụ atụrụ ọchịchị kansụl Orire dị na steeti Ọyọ. Ya bụ ndị omeiwu nke ngalaba gbagotere agbagote na ugbu a na-akpọ oku ka gbasapụ aka na emetụtara ya bụ nchekwa ụmụaka, bụkwanụ nke eji amamihe na-eme na-agakwa na-eji ụzọ gbapụtara ihe na-eme ya. Nke a bụ iji hụ na ụmụaka maọbụ ụlọ akwụkwọ ndị na-enwe ụtụ chifụrụ ha nakwa obodo ndị nọ n'iyi egwu ugbu a ga-abụ ndị a ga-enyere aka ịbụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ ha gbaa ala Naịjirịa gburugburu. Mkpebi a bịara nnọọ dịka bịara bịa na-elebara okwu anya, ebe onye raji buru ya n'isi bụ onye omeiwu Abdullah Fatai Buhari, bụ onye pati APC nke steeti Ọyọ, bụ ya kwuru okwu a n'oge a nọ na-enwe ọgbakọ na Wednesday mgbe ọ nọ na-eme ntụnye nke ya onwe ya. N'aka nke ọzọ, onye omeiwu Adams Oshimole, onye pati APC kwa na steeti Edo, kịtaghachiri na ọ bụ mmadụ abụghị onye na-azara ihe ọ na-eme, mere o ji dị nnọọ ferefere ebe ụmụaka ndị bụ ndị a tụrụ n'obodo a dị na steeti Kebbi, bụkwa ebe a na-ekwu na ndị ọrụ agha ala anyị bụ ndị e kwuru na ha bịara bịa kpọpụ ndị otu ha nọbụ ebe ahụ mere ndị a jiri gbakpo ma nweta ha n'ọkụ ọkụ. Ọ gara n'iru ketakwa na ya bụ ndị ọrụ agha ala anyị bụ ndị tinye n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka a na-ekwu n'orughi nkeji 40 e tinyere ndị ahụ, 4 na-abakarị akpọpụ ebe ahụ e tinyere ha. N'ọbụ nke a mere ndị kpebe jiri gwụchaa n'obodo ahụ tụrụ ihe rukwara ụmụaka 200. Onye omeiwu ugbu a nọ na-ekwu mkpa ọ dị ndị omeiwu gbapụ ọsọ ma hụ na a ga-eleba anya ahụ ka a matagodi kpọmkwem onye bụ onye ọrụ agha ala anyị nyere iwu e jiri kpọpụ ndị otu ya na-echekwa ụlọ akwụkwọ ahụ. Na ọ ga-adị mma mata onye dị otu a ya nye nkọwa ya, ọ bụrụ na ọ dabaga adaba, onye dị otu a ga-abụ onye a ga-enye ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ bụ ya kpatara nkwanhụhụ a na-akpa ala Naịjirịa ugbu a, karịsịa ntụrụ nke a na-atụrụ ụmụaka ndị a gara ụlọ akwụkwọ. Ka ọ dị ugbu a, Nwamadị a na-ekwu na nke ahụ adabaga adaba, bụ Adams Oshimole.
0: Onye buru osote onye isi ala nke obodo Nigeria na Ogochie bụ onye jikwa aha pati African Democratic Congress, ADC, na-azọkwa onye isi ala bụ Atiku Abubakar. Enyela nzaghachi maka ntọrọ atọrọla nwanne nwanyị nke onye buru minista na-ahụ maka okwu ọkụ latrik Adelabu nakwa ndị ezinụlọ ya na steeti Oyo nke akpọtụrụ n'Ibadan, isi obodo nke steeti ahụ. N'ozi Atiku wepụtara n'ụbọchị Wednesday ụnyaahụ site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Frank Shuaibu, Atiku kwupụtara na nke a egosila na onwedịghị onye nwere nchekwa n'obodo Naijiria ma onye ukwu ma onye nta n'okpuru ọchịchị nke Bola Ahmed Tinubu. Ụlọ ọrụ Rose FM natara mkpesa na nwanne nwanyị nke Adelabu ka atọrọla ya na ụmụ ya, bụkwanụ ndị nke atọrọla site n'aka ndị ntọ mmadụ. N'inye nzaghachi, Atiku katọrọ ihe mberede a ma na-akpọ oku ka atọhapụ ndị a na-enweghị ihe ngụkọ ọbụla maọbụ ọnọdụ a ga-eji atọhapụ ha. Atiku ji ohere a kwupụta nkwado ya nyere ndị ezinụlọ nke Adelabu ma na-ekwupụta na ihe mberede a ekwesịdịghị ịnụ anụ na ntị dịka ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria na-akawakwunye njọ na oge a. Ọ kpọkwuru onyeisi ala Tinubu na ọchịchị ya ka ha hapụ ụzọ nke ha ji na-eso nchekwa n'obodo a na-anaghị aga aga ma malite ugbu a mewe ihe ndị nke kwesịrịlanụ ịga aga n'obodo Naijiria, nke ga-enye aka ka a chụọ ndị ntọ ọsọ ukwu erughị ala, jiri ohere a kpuchite ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'obodo dị iche iche, ma weghachikwa udo na olileanya nke ọha na eze nwere n'ebe gọọmenti nọ iji kpuchite ndụ nakwa ngwongwo ndị nke ha na-achị.
1: DC na-azọkwa onyeisiala n'ala Naijiria bụ Peter Obi apụtala ugbu a na-emesi ndị ọkpọ egbe obi ike na-agwa ha biko bụ ndị tụrụ ụmụaka ndị a ka ha biko were n'aka ọsọ ọsọ tọhapụ ụmụaka ndị a bụ ndị atụrụ atụrụ. Obi bụ onye nọ na-agwa ndị ọkpọ egbe ka ha biko tọhapụ ụmụaka ndị a maka ya bụ obi ebere ha nwere ebe ahụ mmadụ ibe ha nọ, bụkwa na nke o mere ka ama na akara ozi ọkọ S ya. Nwamadị a bụ onye na-azọkwa onyeisiala gosiri obi mgbawa nakwa mwute maka ntụrụ atụrụ ụmụaka ndị a ma na-akọwa na nke a bụ ihe mwute nakwa ihe nchegbu na ọ na-egosi na adịghịzi nchekwa ugbu a amịala mgbọrọgwụ dị ọjọọ n'ala Naijiria. Oge ọ nọrọ na-agwa ya bụ ndị ntụrụ mmadụ ahụ okwu, Obi bụ onye nọ na-arịọ ka ha biko nwee obi obere ma na-eketakwara ha na ya bụ ndị ha tụrụ bụdụ ụmụaka na-enweghị ihe ama, ụmụaka ndị ezinụlọ ha na-eche nnọọ dị ha ji mere olileanya ebe ndị bebe ntụkwasị obi ha nọ nakwa ndị bụ ndị ga-ahụ maka ọdịnihu ala Naijiria. Ka ọ dị ugbu a, ọ kpọkọọla oku ma na-ekwu nọ na ọ ga-adị mma ka eleba anya ha na-agata apụ ụmụaka ndị a n'aka ọkụ ọkụ ma na-emesi ndị atọrọ ndị a obi ike na ọ bụrụ na ha kpachita ka ha biko hụ na ha ga-atọhapụ ha ma kpọghachikwuru ndị nwa ha na ezinụlọ n'obodo ha dị iche iche. Na nke a bụ otu ụzọ a na-eji egosi na aka bụ ndị ka nwere obi nke ka na-arụ ọrụ.

0: Otu jikọtara ndị ọrụ bekee n'obodo Naịjirịa bụ ndị NLC na mkpirisi bekee ekwuputele ugbu a nkwado ha nyere otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT. Jikwara ohere a na-akpọ oku ka a gawa mfanye aka n'ụkwụ. Ha akọwaala ka a tọhapụ ụmụ akwụkwọ nakwa ụmụntakịrị gụnyere ndị nkuzi bụ ndị a tọrọla atọrọ na steeti ndị dị na Naịjirịa. N'ozi otu ahụ wepụtara ụnyaahụ bụrụ Wednesday, nke onye banyere aka n'ime ya bụ onyeisi otu ndị NLC Joe Ajaero, kọwara na otu NLC ekpebiela na mfanye aka n'ụkwụ bụ otu n'ime ụzọ a ga-eji zaghachi maka ọnọdụ enweghị nchekwa n'ahụ n'obodo Naịjirịa, na-echere ndị nkuzi nakwa ụmụ akwụkwọ aka mgba n'ihu site na ozi nke otu ndị Labour Union wepụtara. Ha ji ohere a na-akọwa maka mkpuchite nke ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke nọzi n'egwu n'ụjọ ugbu a n'ihe metụtara usoro agụmagụ. Ya bụ otu NLC johere akwupụta maka ọnọdụ nke ndị ọrụ na-enweghị otu o siri dịrị ha adịrị na ọchịchị kansil dị iche iche bụ ndị were n'ọrụ, gụnyekwara ndị dọkịnta ahụike nakwa ndị nọọsụ nakwa ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ dị iche iche bụ ndị nke a na-arụ aka ọjọọ, na ọ bụkwa ebe ebumnobi ndị otu ụlọ ọgbalaga nọ ị na-atụrụ ha na-agụrụ ha dị ka anụ ọkpọọ. Ya bụ ndị NLC johere adọ aka na ntị gbasara ihe a na-ahụta na-ekwesịdịghị ekwesị dịka ha kọwara nhazi nke ịga mfanye aka n'ụkwụ bụ nke ha ga-esonyere ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na o nweghị ihe mere iji chụso ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa ọsọ ụkwụ erughị ala n'obodo a.
1: Ka ọ dị ugbu a na steeti Kwara, nkwụtụnkwụ na nkwụtụnkwụ akwụọla dịka a na-eleba anya na ntụrụ nke a tọrọ ndị na-aga ụlọ ụka Evangelical Church of West Africa bụ nke na Omugo dị na ọchịchị kansụl Ifelodun dị na steeti Kwara, bụ nke zibetara ozi na mmadụ ise bụ ndị a na-ekwu ugbu a na o nwere ike na ha nwụọla kemgbe ahụ echiheji. Ya bụ ndị a bụ ndị a na-ekwu na ha sị na mmadụ asatọ bụ ndị a tọrọ bụkwanụ nke ndị ọkpọrọ tọrọ na n'ime ụlọ ụka n'abalị 22 nke ọnwa atọ n'afọ 2026. Ya bụ ndị na-eme ka mmadụ tinye asị na-aga ugbu a na-ekwu ma na-agwa nta akụkọ na Wednesday na ya bụ na a na-ebebu ugbu a na otu onye n'ime ndị atọrọ atọrọ bụ onye a na-ekwu na o si n'aka ndị ntọrọ mmadụ gbapụta bere ugbu a na-akọwa na mmadụ ise anwụọla n'ime mmadụ asatọ atọrọ atọrọ. Ya bụ ntọrọ mmadụ abụ nke mere na n'abalị 22 nke ọnwa atọ bụ ebe ahụ nọ ndị ọkpọrọ webatara n'ụlọ ụka Ekwa le ndị mmadụ nwụrụ ha oge ha nọrọ n'efufe Chineke. Ozi ga na-ere kọwa na ndị ji anya gwuru anya nọrọ na-ekwu na ya bụ ndị abịara wakpo ndị a bụ ụzọ gbapụ egbe gbaa egbe ha agha agha tupu ha zọbata ma bịa nwụrụ ndị mmadụ bawa n'ime oke ọhịa. Mmadụ asatọ bụ ndị ụlọ ụka ugbu a ka a na-ekwu na ọ bụ ndị a kpọrọ pụọ kemgbe ahụ, bụkwanụ nke ndị uwe ojii mechara na-ekwu na ọ bụ eziokwu na a tụrụ otu n'ime bụ onye na-agbala 70 bụ onye na-akatala ahụ. Ka ọ dị ugbu otu nchekwa na-ekwu ma na-emesị ndị mmadụ obi ike na ha tụọ nnọọ jụjụ na ha na-agbalịsị mbụ ike ịhụ na a ga-atọhapụ ndị a tụrụ atụrụ n'ime ụlọ ụka ahụ.
0: Aka na-achị steeti Imo bụ omeiwu Hope Uzodinma akpọọla oku ka ndị niile sonyere na ntuliaka elu ime ụlọ nke Party All Progressive Congress APC biko nabata otu okwe ntuliaka elu ahụ jiri gbaa ma gaa n'ihu ịrụ ọrụ ka ha tọọ dịka nnu na mmanụ n'ihi agamnihu nke Party APC. Gọvanọ rịọrọ arịrịọ n'oge ha na ndị isi okpukpo nke Party APC nwere nnọkọ na Emmanuel Iwu Anyanwụ International Conference Center dị n'Owerri, isi obodo steeti Imo. Hope Uzodinma rịọrọ ndị a zọrọ ọkwa ndị a bụ ndị iwe juru obi ka ha hapụ ihe tara n'anya asị ka ọ wụzie anwụnta ma gaa n'ihu ịdịghachi n'otu ọzọ maka adịmna mma nke pati ahụ, bụkwanụ nke ga-enye aka maka ndị nke nweterela mmeri enweta gawa n'ihu ịzọ ọkwa ntuliaka elu. Ọ kpọkwuru ndị otu pati ha dị iche iche na mpaghara South East ka ha biko gaa n'iru ịkwado onyeisi ala Bola Tinubu ma guzosiekwu ike n'ihe ha ga-enweta n'isonyere na ya bụ usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbaa gburugburu obodo Naịjirịa. Ọtụtụ ndị zọrọ ọkwa bụ ndị nwere mmasị na aha pati APC na ndị ndu ya sonyere na nnọkọ a ma gaa n'iru ikwekwa nkwa na ha ga na-erubere pati APC isi, kọwasịpụtakwa mmụọ ojuju afọ ha nwere na otu esiri mee ntuliaka elu ime ụlọ nke pati APC na o juru ha afọ nke ukwuu.
1: ndị ntorobịa nakwa ụmụ nwanyị ụmụ na-enwe eze ọkpụ ala dị na Okeago dị na ụmụahịa North local government n'ugbu a na-ekwu ugbu a na Wednesday ma na-azụ gịrịga ngịrịga gaa nnọọ na ụlọ obibi n'obi ọchịchị gọọmenti nke steeti Abia ma na-eme ngagharị na-ekwu na napụrụ ala ha n'ike bụkwa na nke si n'aka ndị nna ha nakwa ndị nna nna ha bụ nke ha rụtara aka na ọ bụ ọrụ ugbo nakwa ala ha ji na-echekwara onwe ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị obodo a na-arịọ gọọmenti ka ha biko ma na-arịọ onye gọvanọ Lesotho ka ọ bata n'okwu a ma na-ebe ndị ndu ọdịnala obodo ha ebubo onye dịka Eze Paul Onuigbo Uzuegbu nakwa ndị ọzọ bụ ndị sokoto kpo ka na-ekwu ugbu a na a gara ga dị leta adịgboroja ma na-ekwu na ọ bụ ndị obodo dịrị ya ma zigara ya gọọmenti steeti Abịa. Ndị obodo ugbu a na-ekwu ọtụtụ ala bụ nke ha nwere ma nke ndị ụmụ ha ga-eji n'ọdịnihu ka a na-ekwu gbanapụla ahịa n'ike ma ree ya penipeni afọ afọ were kwa ụfọdụ nyefe ndị na-arụ ụlọ n'ime obodo ma na-ekwu na nke a bụ na ịnapụ obodo ihe ha jiri biri nakwa ihe onwunwe ha. Oge ọ nọrọ na-agwa ndị ya bụ ndị na-eme ngagharị okwu na aha gọọmenti steeti Abịa onye na-enye enyemaka pụrụchinyere Alex Oti na-emetụtara ọchị kansụl nakwa echimechi bụ Magdalene Ugoanụsị nọrọ na-arịọ ndị obodo a ka ha biko ka ha tụọ jụjụ ma ka ha ghara ịbụ ndị ga-eji iwe ma mebie ihe na mpaghara ụmụahịa ọbụla. Ọ gara n'iru imesi ndị obodo ahụ ibike ka ha biko ka ha kpọsịa ha ihe bụ mkpesa ha ma mee ka o ruo gọọmenti steeti Abịa aka maka inwe ike tinye okwu ahụ ọnọ ma na-agbakwunye na-anọchite anya ikwu ọnọ ụmụahịa Federal Constituency bụ Obi Agụọcha bụ onye ga-eleba anya n'okwu ma hụ na ga-ebute udo n'ọkwa ugbo bụ nke ga-adịgide kama ka ha ghara ịbụ ndị ga-ekwe ka ha were iwe mebie ihe ugbu a n'obodo ha.
0: Otu onye nwere mmasị n'ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu etiti chọrọ ịnọchite anya ndị ikwu anọ nakwa ụmụahịa North na ụmụahịa South n'ụlọ nzukọ ji aha pati National eji aha pati Nigerian Democratic Congress NDC zọọ ya bụ ọkwa bụ nkasi obi mmadụ mere. Akọwapụtala ugbu a enweghị ojuju afọ o nwere maka nhazi ntuliaka elu ime ụlọ pati ha bụ NDC mere n'abalị 29 nke ọnwa Mee bụ ọnwa gara aga na-akọwa na ntuliaka elu ahụ achịtaghị aja ma ọlị. Nkasi obi bụ onye akọwara na ọ bụ naanị nwaanyị nwere mmasị ịzọ ya bụ ọkwa n'ime ụmụ nwoke isii ndị sonụ na-enwe mmasị ịzọ ya bụ ọkwa kọwara na ntuliaka elu ahụ na-emeghị ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ dịka otu pati NDC nakwa ndị ụlọọrụ INEC mere ya otu o tiri sọ ha megide ndị bịara ịkwado ya na ya bụ ntuliaka elu n'ihi na ha agbasoghị ụkpụrụ e ji agụ ntuliaka elu were mee ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ a. Nwaanyị a kwupụtara na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati NDC gburu oge karịa mgbe ha yiri ya n'ihi na ụlọ ọrụ INEC bịara n'azụ oge nakwa ndị nke pati ahụ bụ ndị nke batacharanụ gụnyere ndị ọrụ nchekwa DSS ndị bataranụ na azụ oge nke ihe omume ahụ ebe a ga-anọ mee ya bụkwanụ ndị nọnụ na ọchịchị kansụl atọ nke mejupụtara ya bụ agbamnta vootu tupu ntuliaka elu ahụ amalite. A malitere ozugbo ozugbo gụwa ndị niile bịaranụ ya bụ ntuliaka elu nakwa ndị bịaranụ ịkwado ndị na-azọ ya bụ ọkwa azọ ebe nwaanyị a kọwapụtara na a gụchara ndị ọzọ bụ ndị nke nwere mmasị ịzọ ọkwa na ndị na-akwado ha erute na nke ya ahapụ ego ya bụkwa nke ọ malitere mewa njem njegharị na-ekwu na aghọgbuola ya. Mmadụ mere gara n'iru ikwupụta sị na n'agbanyeghị okwu na akwa njegharị nke o mere na onwedịghị onye tịra ya ọnụ maka nke a. O deela akwụkwọ ugbu a degara otu kọmitii na-ahụ maka mkpesa nke ndị pati NDC nakwa onyeisi oche nke pati ahụ gụnyere ọtụtụ ndị isi okpokpo ndị nke a pụrụ ịgbasa. Ọ sịrị na ruokwu ugbu a na onwebeghị onye na-atụpụla ya ọnụ fọzie nke ilele maọbụ ịra ara n'ihi otu e siri leghara yanwa bụ nwaanyị na ndị nkwado ya anya na-elebaghị okwu ndị nke metụtara ya anya ugbu a. Nwaanyị a kpọrọ oku ka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa rijuru afọ nakwa ndị ogbo ya ndị ọzọ bụ ndị ọkaikpe gaa n'ihu ịlụ ọgụ maka otu esi na-emegide ụmụ nwaanyị n'obodo a. Nwaanyị a ji ohere a kwupụta ozi ya dịka ode akwụkwọ pati NDC bụkwanụ onye a kpọrọ Kanu Dike gara n'iru iwepụta sị na ọtụtụ okwu metụtara ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ na a ga-eleba ya anya n'ogugo etiti dịka ọ rụtụrụ aka maka ntuliaka elu emere otu okwu ya ga-eji agba na n'oge na-adịghị anya na a ga-ekwupụta ndị nweterenu nke ha nwetere. Anyị ga-aga ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị alọtaghachi, ị ga-aga n'iri ichecha ntị maka ịnụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịnebe ahụ apụkwala.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu na ikwesiri bu ezigbo nwafo obodo anyi
1: ngwagerecha akoko ndi nke ka forafu ugbua.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutu ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'obi ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.

site ugbu a gawa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri anyị ga na-etiri gị egwu elekere iri na-akụtawa na-ewepụta obere ihe n'elu ya anyị ga-alọghachi maka oge ihe omume bụ oge gboo na nke taa ọ ka bụkwa onye ọma gị Clinton obido ya kena n'olu ya na Rose 101.9 aba na masị gị ndewo ya gaziere gị nụla

0: Messi abbia un bozo. Iwa de.
1: Akoya.
0: Money Miss Road. Onye ọgwụ ego. Maka na onye gị ya. Kwụsị na onye baa ụba. Ewere otutu anyị ekwensị. Ụba niile abụ nke ọjọọ. Ndị maara Chineke ha. Ha ga-adị ike ma na-ewukwa ewu.